0: Parlok no sanga bat da kan hi ka jingrai na ka kanhun jong iba EW khar sa no ka jingrai ka bilai ka tenga la mo ban klet but try ka tu phlai asnga ka jingrai hey hu tungin kin ma ka jingrai ni ba heading san ran thathyang nila poisha ka pokot jong ne ka program kisur idri ka ne ka lawan spina ka akash bani shilong amat sanga mtai ya ka program tip phet tip mo ka ban bun
1: Kinigirig akash vani shilong kabuan shpina ulai spa saupanyo point armita medium wave ubeirin karbat upras pa 100 kilohertz.

ki mar ki mata hapo yeu. La ong, bakane ke yeu ka jukring buon ki briu na kleng sao dong. Na du na shilong, na ki thanh penar, bat ki shinong ba marjan. Ba ki briu ki dang la ban leik ban wan, da ka kejat, bat wan pai sya ying ha kapor jan mit. Wal la ki briu ha kipor man shua ki dang kendiat, ha banu jor bat ke juk menta, hendre ki leik ki wan tik tik bat da ka kejat. Uwe urang ba, uba kolbas syadab uba sa akerdem, uye tu ba shisin shisnem ka judon ka jing kento kan pam ya ki paik ba, na ka thanh ba usa, bat ke shinong ba marjan, ban ra ya ki ding kisik ban pun jingking ha kawa umtung ha mauduar, ha khmat ka umlau ba ki briu ki niyo ban jam na yai leng ba, sya shiliang kawa umtung, ba nang ta ban yai narut kane kawa, ha du unda poi, ha nong ria shua ban poi nong trau. Si sengi shua ka sengi yau, ki briu ki badi sya deja, ne ki badi ya ki mar ba kambun, ki juwan samit lepa ban pen krek, ya ki mar ki mata kat badon kam. Kumta, nadu men met shua ka sengi yau, la ban yo ya ka ja ka centa, bat ka bam ka di babiang, hapo yau, na mar baladon lepa, ki briu ki bapen krek. Ha ka por hendai, ha ka yadi ya thiet, ki briu ki shu ke liang, ya ki mar ki mata. Ha ka juk ka bakam hadin ki pendon kam da ki pisa nar, ki pisa rupa, ki damli, ki dabor, ki naya, ki pisa bat kumta terter. La ong ru ba ki ketung terkong bengiyo mentah ki yo ki hat, kim pat don ha kapor mensua. Hendre don pat ki doka ki basyus angkarang, ba ki wan ra nak habri thor, bangla bat asam. Ki nong di nong tit ki basa jengai ki wan da ki kulai, kat ba ki basa hajan ti ki wan da ka kejat. Bun ki badisha, dija, dei ki bana tenring, bat katu ka ne ni ki thanh bhoi. Ki badi jan, bun dei ki bawan nasilong, bat ki shenong bamarjan, kum lagi tanya mau tawar bat lumosing. Kayo nong trau ka kering bahay ki briu, banlik yau. Kabal ngok kalong bawat ki kena ru, ki bang, banlik yau. Na kebenta ki kena, kamtam, ki kena senrang, don arteli ki daw, ki bakering ea iya ki banlik yau nong trau. Kawai day baki kwa ban yu iya ka briu, ka bakerteng, ka kien, pengrup. Ka briu ka barit, ka balengkot, nrei, ka bakim jungya ban pek. Ka day na tenring, bat kadon kedukan ke bahek hayau nong trau, baka disya bat ja. Kajing syalak bat kiktin baka keren, ka pensyo bid ya kibriu. Kumta kedukan sya jongka kamju teli, henrei ke tenem barbor, da kinong bam nong di, bat barok ki itu ulut ya ka. Kawai pat ke bakering ya kikena, senrang, dey upukir, ubasak halor wei ulum mar persyak, kene ke yau syapang setei, hajan kalat ke banlej sya ke senong bangla mentah, bat kalenti ke banlej sa sinong umtung. Ha ka sengi yau, nda de ka por siteng sengi, bala kam duna ke batit papet. Ha ka cika ba judi, une upukir, uju siong kelan mengor sadhai, bat udi duma di bahang lengai. Ya ka kli usu spong, bat uduan usunyu uba jerong. Udeng ulu tarnong ha sengkai, bat utawa da ka jan saus stem, ke ba penisyai ba udei upukir. Karyam ka bek, bat kirkom lek khala jingu ka kring ye kibriu kam tam ye kikna bat kim jungya ban pe ye u ndaw la shong aramba u tep ye uduma ne u bhang ha ka shulim jungu bat shwa ban tan ye katdem na unoi u pertajam halek sengkor mahadeu u tan sit ye ka shulim u khaprip ngan ki khmat bat di i satang katdem ka bami puk lepuk kada tap hilin ye ka dur kedar jungu. Na kebenta ki kena senrang te omlong ya keren. Namar pakinam terek dali leiru bani paying klem daya isua ya une upukir. Kadur kadar, karyam kebej, bat kirkum lek tau syak tau nang jungu, ka kring ya ki benyok ya tukana haki paralok, syapang jungu, enda ki poi hasinong. Kebej tenat syapang kene ke yau, kalong ru ba hapling jung kene ke yau, don kewe ke dingjiri ke bahek, baki beri kuju syong pengat, bat kiri tingen haki sengiu jongka. Umat ka don nam balate do kongor seniang, na ka menta ka mahade jung u, udang don. Bat udang yang kenjereng ha pelau yung school jongka Mansing Secondary School, bat ka balang Church of God, nong trau, man saki ya ke jing don, jongka ne ka yau. Na sorok bypass la banu i kendiang, yau ne umat. Ngis ngau buram ya ke school, bat ya ka balang Church of God, bawat la umat udon hapalaw yung school barakamat yung maneru ki klem pendu iu. Ngi kermen,

0: Ribor. Me pay liuli to kudon. Eme nga pet baka don em kutuko sha plus F. Plus F ayuli kata.
1: Mitip haga bam ka bangi bam lara duna ki nutrient bar ki vitamin ka kata ya ka met ka bor perkat wat ya ki kam ki jam baman ka singiru. Te haba pitir ukha u ata kamlu kompnyang negadut ki badon ya ka sha plus F ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sha plus F na ka mata ka jing im ka bha na ki nutrition ki bapura bar ban yo ka jing mentoi kham tam e haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong.
2: Hello.
3: Hello, good morning, Aziz.
2: Good morning, Isul Juno Itai Basmutiang Katakata Mo, Hidei Kun Manu
3: Ita. Oh,
2: Manu Ita?
3: Mga Isuba, kama hila.
2: Oh, Iskong Suba na lum...
3: Nongrem.
2: Nongrem. Ilajak jelang di Isur Iba Longkong Iangel tetamba Imjuko Jo sini. Di fi bila fi jasa ikin kong suba.
3: Ani ngate di bakas new e ka radio em ang dengan tiat dengan ralik kelihang siha mesti siha jar ngate asyura dala lang pisah mengapa tiat.
2: Tak bila yuk ni.
3: Ini yo tambah new sampai obat.
2: Oh to ngah suwi ngah suka men bawa fi dah hab bandra ya kun hab bandra yuk kita ke radio set.
3: Okay.
2: Nang im ke radio mana kau tajam fi.
3: Again.
2: Hot. Ti kong suba ti ngin no me pensem he kapor. Na mar tu jingro am tan ka debla kham jrong yo ngi ka jingro ai ngan pentem ta jumpi.
3: Ai na da ka jingro ai ka juk song kolai miau las nam ju kham yo ne shui ka tu.
2: Kumle shi buan ta sing ya sam ka jingro ai ba kham rim kham rim. Juk song kolai miau jing basen ku parwar em.
3: Hoi.
2: Hoi kandan ta ka ni jong song kolai miau ti tang jing basen ku parwar hi. Ti kuble shibun kong suba ba phila call shingi kuble shibun ni kene request kjon phi ti yeno phin da dikiet ya kene kjon wai
3: ne kang ning siap et ga ya i aji ti ba nga la mes ha ti ta ning la yo ekran
2: kuble shibun ngar wang sukomen wala yo ekran phi
3: hai
2: ti nang ta
3: ya baro mo ki aji hoi te kan ni ai di pro jang ngar ko ba lang khoi wala yo lain
2: hoi
3: ya ba deng den ba de supply ba

0: Hello?
1: Hello.
0: Request line, good morning.
1: Good morning, Hero.
0: Oh, nang ta kata ka di kesurju ni ba deng de?
1: Hi.
0: Oh, nang ta ba deng ni priang so bhai pi chani ka program jung ni pidai ban ning kong e ban phone ching ni menta ka stem de.
1: Hi.
0: Pila sngap radio na do mne ba deng.
1: Nah, do pravaji.
0: Oh, di pidang le yu menta pat.
1: Nah, dang sungkai, dang depanja, kaslap, tes ni.
0: Oh, oi. Tapi, pi
1: Mandai jing lai sia sia itu.
0: Oh jenjar mo. Ti pi la yo chong thai ha yeng gen da sin dei ba deng.
1: Hai.
0: Ti ke ipak ke jing rai ba pi ko ban sanga ba deng.
1: Pentem jerwai kam jistin beba ber ke ami ki minai ti bang duty in duty ngun to di ti ada bit nya ti duty.
0: Beauty and a beat.
1: Duty and a beat.
0: Ti ba deng pi ni sangap so bahalang ba no.
1: Kong ngan ng siap ya ten na pusap subay api wasi microphone call jo nga de pa ni maro
0: ka lishi bun
1: ha ta ma je maro ki nang trai ka akai shoni shalom te pa chen rang ni de ni chot ting ba sem jo nga kami perlok jo nga kami kong subay kong kidahon ni kong kidahon male mi kong balai kong ai kong san ni kong lot de kong baya kong mukhim Ikong Mari, Ikong Pis, Ikong Bapoleng, Bapolong, Bapon Puli, Bapon Tarai, Bapon Pai, Ba Suni, Bakong Hai, Ba Kinong Song, Ba Onyan, Ba Rengkoi, Ba Rodog, Ba Deng Umden, Ba Hepung Kusling, Ba Hepung Nostoy, Ba Deng Umden, Ba Shadap. Baru itu bersama di program.
0: Oh, buon ba kita parlo jom pini ba deng.
1: Dang buon ba, dang
0: buon. Oh, toh. Ya ken chua kat tamo dari lala bakut sekejin ruai mo ba deng. To to leshi bon e ke sing besok ba kemen ni fi mo.
1: Hai pil tu.

parlok nong snap milanang ya shaprang ya ka program ki kunjan ban liyor pentem shapi sai artli gi jingrai palai ka teng you are my sonia ka jingrai balashim na phim kabhi khushi kabhi gam ka jingrai balwai da alka knik bat usuneni kam balapan bo da jingrai na ka phim to mile ka jingrai balai ka teng hi to mile balwai da uni rat sridhar ti parlok nong snap ni pen kan mawai phi phinai sa ban ngia ka program ki kunjan bat menta pat ini osngo segoi pat gajing rai balai teng khuda jane gajing rai nakaplim bachna iya sino barwai do kiki bat kashil paro.

Desa way pat ga jinglai bilya tam tam tam shpiya program ki konjan ka jinglai bilya shem na kuflem akile ham akile tum balawad odet narayan bat ka alka ke parlok no sngam hakani ka por par shag min pen kut ya ka program teng sngam no sawai ka jinglai bilai teng jani kyu ka jinglai bilya shem na kuflem dostana balawad wishal datlani.

0: persiang ru banyataria ya ki wedi ki kam kum haka sports ni hakilan map kum ka kam khayi ka kam nong hikai kam mystery kam karkhana kam nya kali kam su kam thang kam reaching ri kam balas ni ki wedi ki kam kajing roi start kajing nang din start kajing bom sei so show karap kariang kilong ki dau ba ki babun ki nong rap ki i no ya karap pat banwat pat ki wedi pat kilan don ki bakhayi kakam khayi kalong ka wei na ki jat kam ka baki brio ki trei tang bae ka ni ka kam na chu trei bada bo da ki brio ki badan ka sap pat ka bai sang ka bakar pang na mar ka dawaru i ka bor snow thu ka bor kren ka bor par khan par ka jingla pan pan ye dei para brio ha ka jing trei shimen kom ba long ha ki wei ki jat kam ha ka kam khayi ru u khasi u trei shimen shimen ti ban pan kot ya ka ni ka benta ban pan im ya la de dan kam ban trei shitam ban kamaya kaho ban yo ya ka jingkar ko na ki para bhi pat kunju ru na uble para lok nong sngam ha ka ni ka program rim pe ki kin thai ni yo sngo ya ka jing kren bat wei na i nong khayi i balong i nong job na do ka bawat kam ha do ka bi indala ban ai kam shaki wei pan bat ka jing kren kan long bat i kong rus angela and carson feel bat i nong shim chingkali i dei kong close bon Harsiti di parlok nong sengap, aling ini sengap ya kajing ya keren, bat ikong Rose Angela M. Harsiti.
1: Kubelai pi barok ke nong sengap. Ni sengau komen shibun e ba haka ni kepor ni don haka ni ke studio ya ikong Rose Angeline M. Carson Teo. Ibalong iwai na ki kentai. Ibala sayela ka jong ka sap ka pong ka ba kam kerpang. Leng ba ki jing tre shitom jong i. Haka ba ilala banya samlem ya kata ka sap tre kam jong i. Syaki wai pan bat kalalong shisha ka jing mentoy ka ba kharao. Ya ka yeng ka sem ya ka shnong ka thao. Ki thain ki ba marjan jong ka jaka haka ba ila seng ya ka center ka ba ngitip kum ka Rose C.S. si te nga sngotanat ru banyathu ba ikong rus ila juyo pdiang ru iki khusnam ki ba pher ba pher halor ka jin pa par the jong ki kam ki jam ki jong i ki ba ila trei hpo jong kani ka center parlok no sngap phin sayo sngau company a shu shu iki kam ki ba khrau jong ikong rus lengba jong kani ka jingye kren mar khmat bad i ha kani ka por mara shwa bangin jam sha khmat bad kani ka jingye kren ha kani ka por nga shime kani ka lat ban pdiang sngau bhai phi kong rus sha kani ka program bad nga ngit skem ba kani ka jingye kren kan ai man sim lang ye ki no sngap ba ki ru kin shim ya ka sin jam kumba phi philalong ka nuksa na ka banta jongki tika por kala ya ngin ya sedang no ya ka ni ka jing ya kren da ka bangan phai shwa sha ka ni ka jing kali ka bening kong e hangano la kha bala pan he pan san ya phi
2: kubli shi buni phi kong nga karteng i kong Rose Angeline M. Carson Teal bat ka shnong ka bala khai nga ka de poish nong pandem yo mai rang eastern west khasi hills district
1: kubli shi bun e kong Rose ngila yo ya ka jing tip sha phang ka jaka shong ka jaka sa ka jong phi ka ba de na po eastern west khasi hills district ti hakani ko por namar bangila tip ya ka nam ka jong phi lang ba jong ki tuki kam ki jam ki ba phi phi tre ti hatu phila pande bhalu ka class ayu ban phila don ne em ya kanu kanu ka training ba kar pang ha ka ban seng ya kani ka kam
2: ya ka class ngala pande graduate ha po Nongstein College te shua bangan le kani ka kam te ngadon hi tang basic computer training hadin manga la join ha po jong ka kam pat hadu lais nam nga pen tibet ya la de mar sendep ya kani ka basic training ha po bangala rung ha po jong ka kam
1: hoi
2: te nga learn online ken namar ba kam jin ki de online
1: hoi
2: te ki don ki por pat banga haban le chaguhati ya ki exam ki ba pe pe hadin banga de ban kre online te ki don pat teng teng haban tho ashlong
1: hoi
2: tangum ta hi lais nam kan thi nga shule be kam ta nga kre nga tho exam nga kre nga tho exam
1: hoi te nda ba pila de pe ta ka exam pila yo ban lang pen ya chu chu ya ki ka kam mo
2: hadin ka exam pat nga la yo ban pen ya chu chu ya ka kam ka nyamar ba ka ni ka kam ban ikong do ngirang mudur ba kan de be tang ka kam ban kom do ban si bul lai
1: hoi
2: dang la dab le shibun ba ki exam pat ni i ba ni don shibun ba ki tai up mo ki ba don ha po jong kene common service center ki bangi la ban trai
1: tinalo menu plus dah man sange kene ka common service center
2: na du usnem arjar khatsan
1: arhajar khatsan as post nem tam as post nem ti ka don ni em kanu kanu ka moto ka ba phi phi bu ha ka por phi sdang man sange kene ka csc jong phi
2: ha ka por banga sdang ni ko mangate ka moto ka don lupa na po ka center hi kata ka de ban syakri pa ba ta ka por ngam padas ngutu ba ban chakri pa ba hadu kanu ngila mo ban chakri pa ba namangi dang modor ba ikam jingi inde be tang kumta tang ban se ban lai le shre trai te henre hadin dang la dab ikete training ba pa pa online ngasung sung tho ba kan ik kam pelang ga desha ban chakri pa ba namar ba na dong shadong kala long bit overall ken ha po jong kan ik center
1: kamoi pila yo ban penyari ki jet kam gi ba pa pa pa pa pa

0: bạn đã vào kỳ đêm kênh one pie chả là cái giống cái
1: chả
0: bạn hàng ngày học của Guwahati cũng bà PPO ông cái
1: chả
0: là bà khắp mỏ
1: hỏi
0: thì kỳ là long kỳ jing shakri kỳ bà khao bà hàng ngày cái common service center cái bà PP là sáng thì cái nô cái long cái jing ngô comment là cái ta giống yếu bà nghiên yếu cái ta cái khu bộ na pi lăng bà giống cái này cái common service center cái bà PP là tre bor bà baro shi kata kỳ ấy kỳ dạy training bà đây kỳ bà khám cái bà PP ju ai sẽ kỳ tu kỳ khăn nạ kỳ bà quan học bộ cái này cái center cái giống pi
1: kỳ dạy training ngi ba kham kar pang ta ka dei bai chapang kum no ba kin nang ya ka computer
0: hoi
1: namar man ta bro bri u haban em hi ha computer am la ban lan ya ka tamo kani ka csc jungi kala ai ru ekani kala ba kinu kinu ki khna ki ba kwa ban nang tang basic learning ru ki la ban wan free training ha po jungi
0: hoi
1: te ha usnam ar ja khat phrang akan ma ha du ar ja tam ki khna ki dan bar ki wan chik ni training jungi ban yo ek certificate ki lang qualify ki dan ru ki ba le thap kam le thap jam
0: hoi
1: ki la yo lang ba ka to certificate ki dan ru ki khna ki ba kwa ban plik si si ha ki tu kis nam ki la wan ban pan training ala aya ki bat ki la don ha do shi phong ngot ai min ta ki bala plik ki jong ki jong center ling ba ka jing training na po ka center jong
0: ki la yo ru ban seng la ka jong ko common service center mo
1: hoi
0: ling ba jong ka jing yo jing hikai na ka ne ka common service center ka ba pi pi la bu po mai rang ti ha ba phai ba de ja ki tu ki ja ka ki ba kham kan dong ki ai ki la jing ra ba ki khna ki juan wa na ka ne ka common service center jong pi
1: ha ki ja ka ki ba kham kan dong pat na mar ba ki khna ki la ban biang ki net ek badan kam ling bak senta jungi ka debit kum no lada ki kwa ban register ye de bakin perung ya ki karteng lada ki kwa mali school chabar lada ki kwa ban siaw ye ki by class jungi online lada ki kwa bakin le ye ki nu ki banking system online ki don ru ki jet scheme ki ba wan ling bak ka common service center ni la ban ya rap ki nong kandong ma ling ba ka jingi tri lang bak ki khna samla
0: hoi
1: ni pen ya rap ya ki bakin apply ya ki ni ki scheme ying scheme pm vishwa karma ki scheme dong rap ki pun ba skim tak jeng trei rengkat rengkat bar kini kena samla teng teng ki don ru ki sordar mo ki bala ban trei lang bat ngi halor kata ki wan mi shangi kong ngin le kum nu ngi dan kam ban apply kani kshnong jungi ka kwa ban le kani kani teng kum ngi harap lang mai mangi
0: pi harap ban pensya ya ki ban pun ulong ru kata ka kam ka baki ki kwa bakin le bhai kshnong ki tha long baki skim ki paper paper mo de ros ka nu ka long ka ba sngo tanat mi sngo ya kani ka jing thu ka jong pi menta kum ha po jong kani ka common service center jong pi ka long slem ajing arab kabala tri borba bha ngis kemba ki parlo nos ngap ki bas ngap ikani ki jinga krena kani ko por kin yo man sim lem ba ki ru kin chim ka senja mo la ra ki don hi ka jing thmu ban tri sitom ha kanu kanu ka kam kani ka common service center ru ka ba pi pi la pli kan pli la sai ki we ru ba kin pli sai ka common service center jong ki ha kinu kinu ki jaka le sai ki jaka ki ba kham jinga ai na po ki jaka sor mo ki ba kham cha no kan dong ti ha ki jinga ai lan ti jong pi kum kanong seng ya kani ka rose common service center ki ek ki khana jik job ala la ban sai na kane ka center phila ban ya thu chu chu halor ki ek ek ba phi phila dep ya thu mane
1: ki khana jing job nanam la ban ong ba ka dei tang hapo east and west mo
0: ho oi
1: na mar ba ya ki khana ki ba ngai training ki ba ko ban plik ni center ki wan na kleng kleng ki chaka na ki nu ki nu district runga padyang bai bakan wan but hadu menta ki labun na po bhoy na po jaintia na po kinrot ki than jongka dong stoin rang balang ki tur ki dan ki bawan but ki la play ki jong ki jong center ki dan ru ki balong special person mo pwd ki tur ki bakwa ban play kum ki center jungi ho ho ka dan ka jing jinja renga ba ha ka por banga hikaya ki number ba communication jungi kam la ban clear up mo number ba ki de ki pwd person mo te hen rewala ka tarung itrishtom hingi kum ka team na po ka center jungi banyarap ki bakin smut bakenang baik kenang ba namar baki dan kasam kila bai bentre kajing job haka di kalian taka debe bakum nuki kena sam lagi o kam shibun na kasanta jongi
0: ho oi di kemut na kitu ki ba juwan shim ya ka training hapo kasanta jong pi ki buon mo ki bala ayo iki kam ki jam ki jong
1: ki buon ki dan ki bala tre haki office
0: ho oi
1: ki dan ki batre par haki ni ki IVCS
0: ho oi
1: ki dan ki ba play lagi jong jong center
0: ho oi
1: ki dan ru ki batre haki army force
0: ho oi
1: kum ki controller mo
0: ho oi
1: kalau ruku basung komen ba menchuangi dan iwei PWD person special person iba kakeja dung iim layan
0: ho
1: tang bagi ai kam ya i hapo ban tab ikini ki LED bulb ma
0: ho
1: tang ban shu tab nam ba bagi mla ban ai i da kam ka pakia te ka ba kam stana pat man ta hadin man ta snem ka long ba iwei special person iba ka kti jung i ka ken riang ba
0: ho
1: ka kti ru ka ken riang nam ba i long pang ring menchuang ren
0: ho
1: imla ban keren ban khana ki kti ru ngi jin char ha ban knyat ki kiste tang ba ila pat bentrei ka kam menta ila ple ka common service center na jong bat ila panya ya ka kam shakamat
0: kong rus what happening jong gajing e ka ba ita i bawan chaka training i badon ya gajing tuna hagit khot metro han lai long ba jong gajing pichlor gajing

0: pi ba inle ei ei ba ka jing imi jong i kuma pi philai tho amtan ila don ba de la ka jong ka center ban ita ila long i wei na padang jong ki nong job long ba jong ka jing ima sim na ka ne ka center ka ba pi pi ra ba i mo kong ros ha ba phai ba de sha ka ne ka jing don jong ka ne ka common service center jong pi hatu hadu ka no kala la ban pat kala ke ya ka ne ka rukom im jong ki brio ha ka thain eastern west khasi hills district ban ha ki wei ki district
1: ha ka district jong i tangi i ki brio ki la long aware bhash phang ka ne ka Rose Common Service Center mo
0: hoi
1: kalong ba kiniki brio poka district jongi kila long champang bhasha kiniki kam online ki jongi
0: hoi
1: ngitang shupulai khobor ba menta kasngi ngende kamta la shangi le kamta am kulai kulai kila wan number ba kitep ba menta ki kam online ki don be la ki jongi jongi judiet pat hading ki judiet kem la shuban le kila asta ba te
0: hoi
1: kila ya be be ja ka por jongi
0: hoi
1: bat kitang shudani e habede ki khon ru kila am mare ba
0: hoi
1: ki khon ki bare ru kum jo ki khon ki ba her kum jo hakai be de bat ki kme ki kpa be de ba karap karyang ru tang dan ye kilawan be besengi long kilawan keli kidam tebru kilawan keli mo kidam tebru kilawan direct kilaw mit pele yang kata kila start ha kila tib ha bakade online kan menchuani kong kong bangale online te kanang syak bergam kada selam shtayo rung syak bergam na makin pat tib bakade go online kidam bot bet bangan shu tho dak kri hang tu ngan aino kan nak ngakan mau da le shu try bru kibru gi bergam shu phang bale ya ru katam yo shu try kim tib bako online te hab banda sanj am officer te le pan kar ron bergam bet bale le pan kar na phish tayo yo arta yom yo kimte ba khapan ka lai hap sai no do mumbai dalhim ta pa kila start ba ki breo kila ap ba ke ni te por kila shu ang ba pek kan dala poi kan dala long kala poi be shpi kila lo kila suk men siem ki ba ki kran
0: ka de ka lat a jin tip ka ba kong san ba ka ni ka common service center ka ba pila sing next kem ba nang ni sha khamat ru ka ni ka center ka jong phi ka nang a jing arap shu ya ki tu ki breo le se ki bom pat tip bom pat champang champang ki ni ki jing start ka ni ka juk ka ba mata ha re long ba ka jing don jong ka ni ka csc ka jong phi kala long ka lat na ka jongki baki ru ki dei ban tip no kanang baki ki chim khiai la ka jongki kam ki jam ki jing puli ki khun ki kti ni kanu kanu ka banta ka baki ki dei ban pandep ha ka jing im ka jongki kong rus ki jet program ayu pa de ba kani ka csc jongpi ka ju pan long
1: ki program ting teng ha ban shnahi ting teng ki ban office no ba ki kam jingi ba ro ki ya la long ting khu bet bar ki office ba ro ki office department ki ating khu lon te ki den ki por ki bangi ha ban shnahi program chu bu ta la dang ran kam ye ki pa ba ba ken tip sha phang ka ni ka skim dong rap ha ban here hero section kendang malik ye thu pai tar phi apply kan ke scheme phen long kam ta phen yo kam ta ka jing yo nong kolong kum ni kum ni kum ni te ki den par ki por teng teng ki bang ye haban le khol lang ki office ba sir sung ba se ngin ye long program lam ba phi chis ngi ars ngi na ka ban ta ka awareness bang le aish ki tak tak shnong ki den par ki por ba ki office hi ki khot hi yangi ba kong rose long ngin ye le program lang ba phi chis ngi ars ngi ngin ye le registration on spot ka mot hang tu ka por bang dang le awareness ngin le sna ni ka registration jong gitu ki pat ba ki berangkam kita ki program ki bas standard namar ba ki office ruk shim khia ki officer ruk dei ki bas smart ki bas teng ki ba yatre lang tika mon ketika diang
0: tina lor jong ke jingi tre lang bat ki office jong ka tanak sarkar mo ti dang don sa ki no ki no ki jingi tre lang pat dia bat ki kan hun sang kam sang jang
1: ki dan ki self help group ruk bakwa bakwa ban le ki ni csc kila ban apply namar ba kakam hapo ka self group le ka bon ba ban kini ki csc namar ba kila ban long bang sakhi ru bang sakhi namar kakam jungi kala long banking education e governance e service e marketing ba check up online e kito te bangi teaching di online ki bon ha ho te ka bon ek self group le ka best palat namar ba kala long nadok sedong mo hapo te ngi tri kam lang ru ba ki sordar shnong gi ba fer fer ki don ru sakini ki ivcs kito ru ki di ki group hi ivcs ki ba gila menteri kam penbiangi ki kam ki jam ki ba maki ki dan kam tak pos ke formo ring ba kam man service entai
0: ti ke jingi tri kam kalong rangkat rangkat bar sorga rangkat rangkat bar ki bor sinong bor tau rangkat rangkat bar ki ken huan seng ki ba per per kam tam ki tu ki sshg mo kum ba ki pilap pen pau man tan
1: ju kam tri mar wei
0: ho ho ho ke jingi tri kalong ka bor mo
1: ho jingi tri kalong ka bor
0: kana man pen telu ni ki kam ki jam na kam ta ke jing men toi lang jong baro
1: kata ga nya ba ong ba la da phi kwa ban yet step phi ab yet mar wei
0: ho ho
1: la da phi kwa ban yet ski bat ki us ki ski ti phi ab yet lang shi group phi group am
0: hoi kata ka di ko bakong san e ti ko maka longut e pada kinong yara phi bu a kene ka common service center
1: gila don lagi jong jong ki thop ki battery hang to tang ban pet bit tang ki pat ba ba ke le ki online service ki ba pair repair gi don lai gon gi bu ru e ki loyo ki bala ba nyara bengi lada ki bai ba ki ja ki documents ki du ai kani ka tai ki dan kam kum nim tai kamot gi bo gi don ru gi ki online lawyers but ki offline lawyers la long sound good hapo ja ka china sanitary pass but gi don lai ngut ki long kemi kan ka free training ka bangin ai ki ni ki long kemi lada ki ko ban jan ki la ban ko le ngamo namar ba kani ka

0: ki service ki bagi le am dei ba marsun wan ki customer tu marsun wan ki pai bagi le no
1: Oh,
0: ngi shim ki documents ngi sapan le kat ko mujing ni dong kam ko mot ngila ban ai kam ri ki kna i balayeng la da la pun palat ki jing le registration ngi mla ban le tangi la ngot sangot dong tu
1: ho ti na ka jing thu ko jong phi ngi sung thu ba ka ni ko common service center jong phi kala de ka ka jaka petulu ni kini ki kam ki jam ka ba khrau ha na mar ba halu ka nongot chu phi la ye thu man tan kila don lang ki ba de jong education na ta kila don ki lawyer ru ban pen tri kam na kam ta ki tu ki documents pa fair fair ma phi la ye thu na ta ki don ru ki tu ki ba ai training na kam ta ki ba ku ban learn ka computer te bar ki wiki we ku ma phi la ye thu man tan ka ni ko common service center jong phi kala shakri ba na ka ban ta jong ki tu ki ba na ka ni ka thain ka ba phi la bu ya ka haba ka ni ka kam kala ya hadu ka ni ka e ka bala pen ki man si me ki tu ki nong tre hakanika CSC ke jong phi bakin eight bentre la ka kam haki jaka nong kendong om bakin wat pa de shik wiki wiki jaka kain long nak menta kitu ke bala trebe hakanika santa jong phi
0: niko niko ngak kan ma por banga yo ya kanika kam em ngadei manga hin po mai rang banga sedang ya kanik tengah sedang bentre ngak kan ma ki priu ki ong ba phila ma phi phi shpit ti bi ben tengah pang ong nga oi ngala na mar ba nga den kam hangani ke TV takada nga sepet be kan ke TV mo te hadin nga kan mau ngala atre shwa kam ta tengah thuk kam kala kham kiu nga khot ye ke state head jungi na mangi don ki dong pet hadu central ngi don dong pet tengah khot tang na po state head ban wan khap ribon nok center jonga bakala kham tari ba man ta ngi khap ribon no har jar khat san ha kata kapor nga khot isor dar nga khot ye ke secretary shnong nga khot ye ki kirang ba dong ba di dong jungi te nga khot ye ki long kemi long pa ka tu ka ngon tengah kan mau bagi ong ki ba bagi ong ni wo beli ya kasai baru khap ribon ma kan mau gitu ki por ngos ngolong kembik pa na mar bagi brio ha ban pedang ki jeng long jeng ki brio ma orang long thamai ha ki dang long hadien hadien in dala tre la tre la tre tengal as dang ban yo ki award ki barit barit barit barit kum tu te ki sedang ban kwa lang ki kena samla ba ngirung ngi ban tre kum kani ka kam shiki wiki wiki jaka te hang tang ka sedang kiyo kani ka si si jeng ngiru ta ka por kadang dei 1.0 ramba kalanga marsin shim manga tang chisna me ei mar kala kala no 2.0 kala kiyo kala upgrade king kala pun ha ki serve support jengka hakata hi kapor kini khanna gis dang ban kwa ban sengno lagi jong jong ki kam sha lagi jong jong ki snong ni sa don no district manager ba pe yangi district manager kamot banga nanam la ban batai ye ki si si baro lek mtalem ta kamot udon do district manager ubayan na ka bi si si ka si si ban batai kani kam tari kam ta kani kam tari kam ta ha
1: Kidon lagi kendon mo.
0: Lagi kendon ha. Oh, ngidon lagi jongki-jongki kendon. Nga i hakani hi kaliang ba. Nung kendong mentaru kelalong updated. Kelalong digitalized ba. Pitali hinunu kidan ba kasi asi santa hagi batarikam. Tang ba nga syukwa ban ong pat. Pidon ya kasi asi titri kambahan nama kasi asi ka bun bahay ki ike hapo mo.
1: Hoi.
0: Ka syong haka jeng start jong pi ba pen pen telu ni kikam baro te.
1: Kuli si bun ea kong ruas na kapta katu kajing pachay ka jong pi ha ka bide ban. Ka jing sim kia jong kitu ki ba tere hakani ka common service center jong pi. Ban ki ba teiru na kijaka nung kendong. Hanre ka jing tere kam kejong ki kala long ka bayat chaprang kumbalong lem shakini ki jakasor kong ros nakaji yatho kejong phi ngayo sngo ba ka khubor ka ba kamen suda ka khubor jong kejing yo nong suda na ka mata jong ki tuki parashnong parathan jong phi la ka long ki khon samla ya ki long kame ka long ru ya ki tuki wei ki wei ki ban wat jing tip na ka center kejong phi ha ka bi dei bat ki bapun ba ki kep ki ba ki ki dei ban tim na ka ne ka jing ya lati kejong phi phila long si cha ka nong job ha ka ban pentre kam ya ka ne ka si si aju apdiang yakido kinoki award la ne kita ki khusnam bat sumha panya thu ki bukum ki ap la ju apdiang mo
0: ha chwa ban poi chakani ngadon ka wei ka jing ong ka pan kiman bhai khlung mo ka don ka de ka scheme olympiad scholarship ka ni ka de all india olympiad scholarship ka de ka scheme ka pan mi lim ba ka ni ka csc hi common service center ka ba khamlong smutnat pat ka long ba nga marwei shimet na po ka district jongi nga shim khia ya ka ne bat nga ai kalat cheki khna ki bare bare ba kenang kum lu ban thok online.
1: Hoi.
0: But ki tho ya kata ke exam online ki long qualify ki don arngut ki bayo merit less but ngi lapun ko buram ya ki ha pokat district ke jongi ba ki la cross ya ka 99% mo.
1: Hoi.
0: Ka ni ka de galar ka kabu ka ba ki khna ki la ban record na yeng la da ki don ya ka por ka ba thali te.
1: Hoi.
0: Kim don kam ban shu shong klik ti. But men taru ya ka ni ngi la sedang biang ban ngi kerban ba ki sedang biang ki khna ki ban job ya ka ni kenti.
1: Hoi.
0: Ri ka bas ngusi ka long ba barok ki si sipat kim shim bentah bi. All Meghalaya ka dan arngut imat si si besim bentah kini kalong nok kembangi penduk lah ih kena mo haja ka bakin yu i ya kata ka digitalized world kini isate ngish pen pe youtube ikiman ka porgan pasion mo ngin hikai ri ki kumdo bakin learn online gin kre online tho exam online ho
1: tinga kermen ba kini ki masngap ekane ka program ki badone la ki jong ki khon ki ti ki badang khamren kin yo ekane ka jing tip le se la da ki kwa ban tip ki jing tip khamne ki la ban wan chapi ma
0: chela ban chu fon ro
1: ho ila ban chu

0: call ya piru nang taga ni ka center ka diga BPI ka teng Rose
1: CSC
0: kita ki kusnam ba de sumba ba ni thu khne
1: ki kusnam ba ning kong do ba yo nga de ha usnam ar jar pho ar best VLE ma kata te nga de ba yo hi na posted best VLE ka mod best VLE ngi de ki village level entrepreneur kata ka de ka kar teng jungi apo jung ka common service center te ya ki tu ki VLE ki batre kham ba ksha ya award man kasnam ya kani ngi sha yo hi man ka por ngala yo teng ru ya kani ka star performance SBI kani ka de bangile ki insurance jung ki kali ngile bun chai ki insurance jung ki breo jung ki mara jung jung thong jung ki kali adin pan tu ngi dan ya kani ka award ka ba nga job ha usnam aja apar nga ya participate ya kani ka international yoga award bat nga wan ha ka ba ar kani ka de all india ngile penikai khna ba kinle yoga ngi ring video pat ngi sa share online ya kani na mar ka de international ngi mla ban lain tengi su share online bar ki sa sa lagi ki participate ki ba kham itnat kham long well performer over all india tengi yo second te hadin ngayo ya ka gems entrepreneurship award ka ba ngi le shim na baro ki si asi ngi don hado san hajar tam te ngade tang barwe ba yo ekani ka award gems entrepreneur award but hadin jung ka tapat ngayo ya kani ka national award beacon of hope na po delhi hi ha ubnai september but ngayo ru ya kani ka world record of excellence award ha ka ju hi kasngi ha po delhi kani ro gade kadon sa kani ka we ka chief minister award kani kade ba yo na o cm chief minister te kade ha kasnem arja khandai kani pat kade ka ba ka por bangshna kini ge ldi bal but ngapu iti khna nong treimo ita special person but argot ki khna samla ha usne ba ja khat ai yo ya kani ka make ira award na ka kti jo ukon rat sangma tambang khamla ban wan shim in person na marba kada ik por lockdown te ki district award te ngam tip shu ngashit yo man ka independence day
0: te rose na mar ka kam jo phi kala ya sha phrang ma te ki ik jing thmu jo phi nang ne sha khama da ba pha sha kani ka jing sha kri jo kani ka csc
1: ka jing thmu jo nga ta ki khna gi ban yo ka jing nang jing start mat hading ka jing nang jing start ki de bru ban yo ik kam ki jam na mar bangin shinang shi start khlim yo kam yo jam tlim ba ka jing dan kani ka center ka jong giru ngi la ban ya ra ba ki shibo na da ki wa kilat lenti
0: ti khadu e ashwa ban pun kut e kane ka program ka e ka khobar ko lumo phido man ai man sim lem shaki pai ba nong sngap
1: shabaro ki pai ba nong sngap te ngam ko ban ong ba la da fitre inu inu i kam mala re kam barit lani ba he concentrate ye ta i color jong phi ba phidon but kham ai rong itnar shu shu kan khnang ba kane ka kam jong phi ru kan kham itnar but la da phi ong ba nga di wai dong ngam sngum man toy rei nga ko ban ong ba la da phi di wai dong ru tu sam atliang kan ko do ka por ka ba phi sngo ba mut mo khnang ba kinong thiet kin sngo tnar ba kam jong phi kan yat ba kadan kam hi ban tri shitam ban concentrate ban long self independent kendian self respect dan kam rumo ban long kam burom ka ting thalien ban shibun ki ek ek ba gila ban pon or long ban pen ki wek kam
0: kuli shibun e kong rose na ka ban ta ki tu ki jim batai ba ne ajum hi paro halor ki kam ba khrau ba kane ka rose common service center kala tri borba ha ka ban ken tia wi kenong chong chong ka thai mai rang ba ro ko wei bat nga kit bok kit riang ba kum ka nang seng ya kane ka csc pinang la ban tri shit rem ya kane ka kam khnang ba kan wan ra ka jing toy la ka long ha ka liang ka yo ka kon na ta ka jing nang jing tip ki ba ki khun samla ki long kme ki long pa ki dei ban tip na mar ngin ha bi ban ya rang karang kat bat ka jing kala jo ka por ka ba da wai ngi ban tri kam tri jam rang kat jung ki kor ki bor ki ba ka ne ka juk mata ka truwa mo nga ai ku blai ru ya pi na ham ta ka jing plai por ka jung pi ban ya don mata ban ngi ha ka ne ka program nga kermen scam ba lang ba jong ka ne ka jing ya kren ki no sngap ki la yo lum shipun ma ka jing tip na ka jing batai ki jong pi ban ba ki ru kin mi shakmat ban le ai ha ka jing im jong ki da ka ba seng ya ka ko nu ka kam kumba phi phila ai ma se me ki ha ka ni ka por
1: ku bless you bon
2: para lok nong sngap an pan kut pat ya ka program ram pe ki kan thai tu sngap sa ka jing ruai nei kong adelin khong lam ka jing ruai bi like a thing jing start jing you kor

thai bor me dhar ka jeng rai bi lai ka teng ka riu kan thai ni la poino shak ba ko jong ko program ki sur tan rai ka ni program ko la wan shi na ka ka shu ni shlo te sa nai a ba de sngap ya ka program ko ban bor ko program ki jeng rai pa rai lan cha wa

perlogoro da kitentu ki ruai na gacho yong ko kong chalet war ki project ko dam ai mi yong ngai ki spa me wajnga we kru indian ye ba ka tu ro pa jo kot yong ka ni ka program jentia to ni apani ye ko khu par jentia ko bon

wa pet ya kachnat coal and mines uji kishan ready hanong ba delhi ukongra ta ong u wa kani man ko imentoy ya ki hajar ngot kitre moyang khian ki wa to kitre ri ya pen snya ule ya kevanta ye mantri thao tri khanda ko karpang yong ka mekhlia ha pak sexual wede karpat u wo penduna ya ki kandon ki wa to banta ne bha da pendu ko ye yo yarap yong kitre thao moyang ki khian ha po yong ga chala Uminista ka sorkar perdi di ejumut uho bo daga komiti wo bichar binya ya kani ka kam we uchief minister da pteng sabha u ya ini ejumut. Uminista ka chanat ipare puthi ula kemen rumbui da waipet ba u ya ka government secondary school ka wada dep chana thame ha ka chanong jong ushen amlarem subdivision ya kani ka skur da chana hapo ka skim rashtriya Madhya Mik Siksha Abhiyan RMSA we upun sukko yaki khanna pure na jong ushen wa ki chnong wajen wo yo ye pure iwo biang ha ki kerdan secondary he e kelam ha ki lang urumboi da ongu wa ipure puthi dang man ko kobi na ki jingtmu wa khamat do yong ko sarkar we de kentu u ye khanna pure wo minat we o m ki ye jinglong iwo bej renti ha ipure puthi de kentu cho cho u ye ki be kipa kinong sikai we kinong yelam chnong wo ye kre langki wo pen man ya kaso dong sukun ko ker chan ye pur re puthi ko ba paka u deputy chief minister singaw lang bhadhar wa u minister ka chnat sports and youth affairs wailat miki chala nigasni da pha ki ye ko khobar e khoblei chai ki pet ba ka chala kham tam ki jet bru pnar wa ki wang nyam tri hatlor ka lekmen ya ka tamasa bedin klam Haki kubor yong ki da ongi wa ka bedin klam to ka dak yong ka jinget iya tali we e snyaw ngu we kam cho le I po I pin ka kolchor yong ki beru penar. Da ongi wa ka ni ka tamasa penyo ko I dawai nevanta I suk ibha I ro ipar I che ikhya we yada na ki jinget he heju ipor da banjor wa emkam upenne pensa ya keriti dostor tendri. Da ong cho ki wa Iwa kani ka lekmen uwan ra ko ye tali ha perdi ki pet ba we e men siem ko ye ki peteng wo wan wo sumar we wo penne ya ka kolchor yong ka jala me khlia. Sans pa angut ki nong cha sikai wada cha wadang psia thame ha ka first battalion me khlia polis ha mau yong de chi menta ki ha ka program e jing tips na pang ka HIV wa ka syphilis ro min ro kini Ars Pak San Pongut dan menjur ki Demon Singapore oleh ya ki tes nevanta kini ki arjet ki kejun. Ya kini ke program da kerchan da ki intern yong ka Dr. Yu Charya lengdo wa ka Yesuk lengdo nong pasam na ke Indian Institute of Public Health ki wadai e yaram open bed ya ke program we wole ya kini ki tes. Ki dukhat yong ka kunhun SSK le reche menta langki wo pentikna wa ile tes uman ko ko balai bet laranti itmu yong ka ni ka sen jam man ko wo pen sing thu pet ba chpang ki ni ki jai ke jun we wo e men se me pen chlo re ki pet ba wo le ya ki tes de man sing ba yong ki hi we wo pen khlan ye yeda na ki ni ki khnyang ke jod ha par di ki pulet ka sarkar me khlia langbak office u deputy commissioner west garo hills tura de penbena ko wa ka khanru tarik uni ubnai ar jara phonru umman ko kam ka sngi chuti nemo ko local holiday hawro ko wi ka district west garo hills wo le kemen ye dap chis pa pra yong ka sngi recruit celebration of garo labor corps day kat kami penbena wo ki office yong ka sarkar jala ki revenue wa ki magistral court Wagi thau pore ki waha papo ko West Garo Hills District uman ki wakhang ha kani kasngi. Katwa ha West Jinti Hills District ha ka praterik men step kasngi. Depan bana wada uman ko kam kasngi cuti namo ko local holiday kam chivanta ilik kemen ya kasngi bek dinklam ha juwai. Waro ki office yong ka sorkar jala ki revenue wakim magistral court ki bank wagi thau pore ki wama po ko West Jinti Hills District uman ki wakhang ha kani kasngi.

0: thác studio của chàng nghi các bạn mình ta cả chân miến mi đòn bạn nghi ya y con ai ban rư hôn linh đó y belong y subject matter specialist ha ka office chong ka krishi vigyan kendra east kasil district bat ngin ye kren bat e halor ka phang ka rukom thong bat sumar ya ki jing thong babu ha po yang te khuble shibun kong ai ban mat ni priang sophai phi shakani studio ko jongi
1: ble shibun kong da meka ngaro nga sum kemen ba yo ban ban ban yo kom ke ni ka lat mo ban ye kren phang ka ni ka rukom thong jing thong ha po yang ka ba ki ong ti nong we ka ka indoor plants
0: te kong ai ban ha ka bastang akwa ban ke liye phi ka ek ta ka indoor gardening ne ka rukom thong jing thong ha po yang
1: kataka indoor gardening am lanika thongjing thong hpo yeng ka deka rukom thong ye kijing thong hpo yeng ban ban ra mo ye kataka jing internet ha ka yeng ban ban ra ye ka jing pengat but ban so internet mas ma ubi mo hpo yeng ru kita hi ki objective
0: ha tu ka ne ka rukom thong ye kijing thong hpo yeng ka deka badang shu sudang shan ne kum no tharai
1: em kenika into gardening em dingi pe ka de ka bladon na du ki po ba men shwa ti ki sa khingi la hi ben shem mo ne ki tiar ki tar ki ba yo ban lum la ne ki ta ki ba de jong ki po babylon ne babylonian period nang ta ki don shu ki wek wek ki tiar ki ba ngi la ban yo i mo ba lum la ka leng ka pathe kom ka china ka greece ka italy but kom ta ter ter ki ba ne ki spas dam ki ba khatsan ki spas dam ki ba khatn rio but kom ta ter ter
0: ki ei thrai ki jing

0: bo khandiat ni shibun don kam om khandiat ni shibun gibun jai nang ta kilami isik ni ki khiu thamai ru ki bangi la ban ong ba ngi ai om kila don la hang tu hite ki la ban shim kat mu jing don kam shang kat nang buna ki nang ti chu shu ta ki bun jai ki ni ki khiu mo ti ki khiu ga ru kam long jong ki ru ki la ban de ki ba shna na ka khando ne na ka do bar tha ne na plastic ne mo na u ding ne na u si ne na u khiu ru nang ne ki bun jai ngi la ban pen kam ti ki la ban no ha ki dur ki ba phel mo bangi la ban ong ki ba sau dong ni ba pelun ne kum ka kho ne kum kanu kanu ro lesi uba jrong ni uba red ni mo uba he ni uba yar ni gila un pendant kam kita nang ta kide ben don kita kitlio pa di mo na po ban peling ba ka om na man ba pitik bida ay om tikide ben peling ban ri an ri tikan sa sakut hong tu dai ting don kam ru mo ban pen shong ki ni kra halor ki plastik la ni kita ki peres ru mo ti dengi pet pet dengi nujor pat am ni shampat mo ba ki ki khiyo ki bishna la do bartha ba khando ki long ki ba byang pha ban yol air ma bele itai air idei pore space but on how pot uni u potting media mo ha dikha khando te na mada duna ka dikha pore space ka mod u jing thong ru utlan de ka da pele bi ki duna pa ki pore space being an amon ong ka de ba de si ka apla ka khando de jor pala uslap la de singi bu ha baranda jor slap de ka dab om ka la bon plat ko om ha ki kio te ki ni ki pore space ru ki duna no ni dan kam ka ta pore space ka potting media sa ka wing ashko aban ong phi ba na banta ki jing thong gum cactus usukulen mo mentang i ki bon ha ki ba thong ki usukulen de ki kio plastic ya ha ba
1: Kong ai ban yin phaisa shakwi ka banta pat mo ha ba yedei ba kini ka jing thung yikini ki senti ho po ye ki ai pat thai ki jing don kam na ka banta kini ki jing thung ki bengi thung ha yang ha sem no ai ka jing he jing san jong ki ken
0: na banta ka jing he jing san jong ni jing thung em ngi don kam ha ban pe ya ka jing sha ni ka jing dum ka ta ka ka light ka jing yo light ka jong ki mo nang ta ka jing shit ka jing khrian akti nang we ki ong ka temperature nang ta ka jing sngam ka hau hau ka mut ka humidity mo ta kam la bengi bu ka jing yo air ru la da ki ni jing thung ki yo air ni em ha ka tu ka ja ka bengi bu te khambu ni ki jing thung ki ba bu ha yang kim don kam ban yo sngi pa sha mo ban yo direct sun light bengi ong ti nang we hen re ki don kam ka jing shai namar kum bengi tip mo ka ni ka jing shai te ka yarap ya ujing thung ban chna jing bam dei khnang ba un he un san te ha ki pol lyor ba pot lang ngi dei ben bu ki jing thung ha jan ki jing khang yet khnang ba kin yo jing shai te ban shwe pe nuksa mo kum ni ujing thung ficus benjamina uta weeping fig uni ujing thung ba u ngi yu i ba ki sla kir ben nang ta ki lingkwat bat kim da jirngam palat dadaka jur plat ka nika jing shai mo yo dai chibun hendai nadaka duna ka jing shai pat kisla ki jirong dai ki stang bat ki jirngam bha
1: mentan phila batai mo phang ka jing don kam jong ka jing shai habangi thung ye ki niki jing thung ha po yeng te kum nu pat dengi pet pat ka jing shit ba jing khriat ka don thara ka jing kata ni ki jing thung
0: ka ni ka jing shit ni ka jing khriat mo ka da me ka ta ka temperature ka khta ba jing thung ha oi ka jing kiu ba ka jing hiar kin san ka jing khloin ka khta ba ka jing thung ba bo ha po yeng na ka ni ka da mo mde ban bo junam me ka jing thung ha jan jong ka jing khang ye ting ge dei ban pit kin ria ki na ka po sha ka po te ka jing sa ni jing khriat ka khta ki jing he jing san mo ngi la ban ni ka jing la ban shna jing bam ki jing thung nang ta ka jing persat mesiam ba ong respiration nang ta ka jing sha kjet ka ka ni le ke ta pha mo ka ni ka transpiration ka jing sa ni ka jing khriat ba ngi ong 21 na ni alpha way degree celsius ha do life po a degree celsius mo ka byang bha na ka banta ki jing thong ba bo po yiang ti ka jing sa ka khando pan la ni ta ka growing media ka de ban long ha pa deng khat phra degree celsius ha do alpha way degree celsius ti gi de ban penduna ka ai om la da ka jing khriat ka poi ha po nyo degree celsius tingnya pitch ndan mo ka benta jong ka nika humidity ka ta ka jing sngam jong ka hau ro te ka jing sngam jong ka hau ka ba san pho ha do 104% ka de ka ba biang e nam ta ka jing thung ki ba bo po yeng te dang i pe ki ter khang ba ki tiu diang pat ki don kam ka jing sngam ka ba pro pho ha do 68% te la da ka duna ka jing sngam jong ka hau la ni ka nika humidity ki don kam ban ai om khari khari te ka ni ka jing ter khang jong ka hau ro ka khta e ka jing he jing san ba ka jing pu sin tiu jong u jing thung dei mengi don ngisu thu bagi sentiu de ni kijing thong ki don kam ya ko om de ka ni ka penlong ru ek thiet bakin e na da ka aduna ri jing sngam ki thiet ki ba pa sha ba lu ki reben bet ki e no de ki sla ru kum ju ki ka la e no
1: de kong ai ban man tan phila ba tai khndiat ing ish phang to ka jing phang jing sngam jo ka hau ma ka ba ta ye ki jing thong de ha ba kum ta ngi la mo ban ban biang ye ki jing don kam jo ki jing thong ha ka ba de ba ka jing sngam jo ka hau hau ho po ki ni ki kamra
0: mo gimla ban ong ba ka ta humidity ni ta ka hau ka long bi kum ju ka biang bi kiching thong dai ti ki don ki khap mo bengi hap ban le di ki we ki na ki ti ban pen biang ka ni ka humidity ti kum ban shu patai ning kwat khandian mo gila ban le kum ni mo ngi pen kam le ki ta ki pebble

0: trees la ne ta ki tre ba siang da ki ma om ki pare bare de hang tu nang ta ngi la ban sen re da ki da ko om mo ngi sen re ka bot bangi ngi spray re ki kom mo ba ken mi ka om kom ba dom ka tedem ne ka lo bangi ong da ki nang we kom ka mist nang ta ngi pendan kam ngi lan pendan kam at li ki ki mo ka ta ngi pen shong we khra o ba dan jing tong ha po o we pat u ki o ba kham he ti ngi la ban le ka we ka boit ru mo ngi la ban bo marjan ni ki jing tong khanang ba ka transpiration bangi ong ne mo ka jing sa ka jet ka om na ki ni ki jing tong kan long rin ti ten kan dam chak jet ya na owe jing thong hanre kin kin jet rin ti na kini ki jing thong bengi bo ma jan
1: te kong ai ban ngit ba ki par long long skam mo kham tam ki ti ba ki ba ye ban thong jing thong ti ki la yo jing mon to shi bun na ka to ko jing batai ga jong phi te kum ki ai kini ki sbo ne ki jing bam ki ba don kam ha ya ki jing thong ki bo bu ha po yem
0: kum bengi tip mo ki jing thong ne da ki long kinu kinu ru ki dan kam kita ka nutrients we can help in san ma ti ki ni ki jing thong ki ba bo ha po yeng ru ki dan kam ki sbo ki ba la aben aging bam hen re ki ri banong ba aging bam suki suki ki ba mot ki slow releasing nutrients ka ma ti ki ta ki slow releasing nutrients ni fertilizers ngi la ban ai kriteng mo khan diat ko mo osmo kun bi ki la ban thiet ma mentali ki pa the online ki la ban thiet ki de nang ta agro ben ki dan ki ni ki ba ai jing bam ai nutrients kam ta mi ki ni ki house plants ti ki dan kam mi ki jing bam ki tip ki dan kam ya ki nitrogen phosphorus ba uni u potash ki ni is bo khle lang mat ka umru ning khat fertigation kini ru ki biang bhan banta ki house plants
1: te khndiat long pin batai pat akanu ku rukam kada don tharai kata ka jing rukam banai pat kum noi kini ki jing thung ha po iem
0: ho ai ka di ru de ni ni ban ye pe mo ni ho ai ka ni su thu ba ting ting mo ngi mia khmi ba han rei ngi de ban pikel ka rukam ban ai ki jing thung ki ba dan ha po iem na ma ba la dang ai palat ru le ning ai duna ru ka khta ki ni ki jing thung de kan lam le si sha ka jing hap sla ang ta kala ban lam sha ka jing puot ru ting don kam ban ai tat mo ngi ha du ba ka ni ka khndo kala itur khong yem de ban shu ai be gum tu han jing pe chwa la da kala itur khong nang tang ina ban tua du da shimpre ati mo la da ka tu ka shimpre ati jong ni ding tua ka dang song ngem ting em ai hen de ka tur khong palat ngi de ban ai no ti ka shong ru mo ha ki ayom ayu le si la de ba pot lang pot tur khong ha ban ai kham bun sian hen re ki por ki ba da tur khong than ni ai pat kat kum ka jing don kam hi ru
1: kan ye pheri thrai mo bakin ki sinti ke bidan habar ne
0: to oi ti ko mai umru kam de bin shu asha sha mo kisla ringi la ban shu spray ho oi ti ring tengi i ba usla ulong pum pum de tingi la ban penan kam de i jan mo bas ngam shu nya de ne de sponge de ban shu the sha sha la ko
1: ti kong ai ban la no na kini kisla jer ngam dang don mo ki wei pat ki jing thung ki balong ki bangi la ban thung la ningi bu po iem
0: ti kumba oi phim ne mo ki buan ki ja jing thong bing la ban pendon kam hayang de ong da meka ti ngi la ban chu jer khan diat mo kum ki ni ki ter khang ta ki maiden hair fern bing ong u silver fern mo ki buan ja nang ta ki ni ki palms kum ki areca palm phoenix palm mo ki jing thong mo po stiu pat kum azalea bing tip ro brok hai begonia de fuchsia ki tiu diang ti ki ni brok ngi la ban pendon kam mo ngi la ban bu kum ki house plants ki poinsettia ru ngi la ban pendon kam
1: ti mentan phila jer khan diat ikirteng jong ki ki jing thung la ni khisen teo ki ba ni thung ha po yeng te kum ki ei pat ki ja jing pang ki bju kota bhai ki ni ki jing thung ki bangi bu ha yeng long phin batai khan diat
0: ho ai kon da meka ki ni ki jing thung ma kum bangi ki bu ha bar ki ya jing pang de ki ngak khnyang ki bu ha yeng kum ju hi ki ya ki jing pang ki khnyang de si ki bu ha yeng khnyang kham duna khan diat namba bala long in shu ong na mo ba ki la long bala bu ha yeng long protected cultivation a shu long kum ta ma shu benta de ki ho ai ya da khan diat te hen re ki don ki jing pang ki jing pang fungus ma ki jing pang fungal bing ong ki jing pang bacterial nang ta ki ni ki viral ru ma ki jing pang bakta do virus te ki buan ki ni ki jing pang ma ki khnyang ki bakta ki jing thung ti dagi ong ta jing pang fungal mo fungal diseases ki jing pang ba de fungal tingi la man pendan kam da ka ni ka trichoderma ro ti kini gi digi dawai banga batai hani gi digi dawai ki balong organic ki digi bio fungicide ti kini ga trichoderma gi la ban shim man pendan kam bat ban shim ta shi te sham mai ha ka shilitar ka om ti da ka ni ka om pa gi la ban jren yak tu ka khando mo kum beng ai um sentio kum tu gi jren yak khando da ka ni ka jing kle dawai ini ke jing pang bacterial pat mo ngila ban ai kum kata ka pseudomonas fluorescens kat ni rukum ju hi si tang shamai haka silitar ka om ti ke jing pang virus pan kum bengi tip ki te ki ba pen sapriang ki khnyang ti ke ni kam da don ya kata ban ong ban penduk jat sendan mo ngila ban shu te la kam ke ni jing pang da ka ba penduna ke jingdon ke kenyang tikidon pat segi la rumo ke ba ni la ban sumba ke khando ru kombi ong kata sel treatment sha bangin pendon kam tingi sumba lu pai khando ngi shim da ujing thong u ba shat bakran bom dan dak jing pang ne jing bang mo ti hang tu ru gi la la ban penduna lu pa shoy ke ni gi jing pang ba ke kenyang
1: ti mentan phila batai phang kitu ki ja jing pang ba kilat jing ada na ki ni gi jing pang ti ki bukum no pat ki ni gi ja kenyang gi bangi ji shem ba ha ki ni gi jing thong kibengi thong hapo yeng
0: ki kinyang tingi la ban ong kilom kitu ki bashabar ki badan shabar mo ti hapo yeng kum ju hi ngi la ban shem kum ki affects kita ki nyang si nang ta kita ki mini bugs kita ki skills ki slugs mo ki mata ki trips ki jan nong kum ki nyang si hi ta nang ta kita ki wi ne metuat semua ki badan haka khando ti ban suma ri kini pan ila un pendon kam dikini gidawai ki ba ngi khot ki multinim mengila banyo na yo kini besidin bat kini ai Shitang shamwat hi haka shilitar ka Ban, spri hai kini ki jingtung. Kanang ban pendunai kini ki nyangsi, kini ki trips, kini ki milibaks. Di ladadon pa kini ki white grabs, dan kita ki nyang bernai, ki nyang kong mo, let's see, ka adon lupa khandau. Tinggi di ban ay dagan di ka soldier. Kani rukum ju, shitang shamwat haka shilitar ka Di ki mat tak pan, kanang bangin light penon kam kini ki dawai ki balong chemical mo, dawai kar kanang ni lak ban penon kam, let's see, laki ru hadam balak terlihat. Terlihat mulu malah bagin long rong. Di biar hang tu, kanang bagin dawan ki mat tak ruk ka long kumba, ka kambong dok ka, mat jong ki mo, bat kisalia balik hang tu. Tinggi nak penon kam kita ki nim kek ruk, di kini ki harap ban pen sebok ya katuka, jing kelek jong pi, bat hajuk ka puar ruk, ka jing sema jong kini ki nim kek, pen salia ki kenyang bagin wan hau tu jing tong.
1: Ti hasu abangin penkut no ya kini lejeng keren ke jongi bat ka por kam sha shu bangin nang ye beteng ti kong aiban nakali anga jong phi ka ei thara ke jing mun kentu lane ka jing mun toy ka ba phila ban ai ye ki paranong rep ha ka ba ye dei bat ka ne ka jing thung ye kini ki sentia hapo yeng
0: Hoi kata ka thong jing thong ba ban thong sim tiu de ban thong jing thong ha po yang house plants kala ban long le kum ka hobby de ni kum ka jing pen kala kilan bet mo han re ka jing mun toy ru ka dan le ka jing mun toy am tang ban pen tanat ni ka yang han re ban pen pangat ru mo tinggi namar bagi na ban sha mentak ham tam ni ka suin ban ka shit ba kadam dan jing thong dan jing mo dan u ki ki house plants e ti sung shit ru shu han re dan be ki tu tang ban pe ru nang ta sa ka jing sung pangat ru mo de dan ha po yang kala pher bak le bak ti haba gila awan terai ru tengi nak thai nak semua jeram mo nak thai kemet kepa dengi ini ke jing tung majerngam bat bapuk sentiu dengi semua sak semua jak thai
1: kaya rap iki kemat ru
0: hoi hoi di kidan ke jing tung ru mo bagi lak bat ong bakal penduna ke pollution ru bat kibar pen semua ubi bat kidan ke kibar dia ba mo ke ya rap ban ong kum dong bat penduna ke noise pollution ru lak sinabar dengi sak ke yang bahajan surok Kibuan pelak kini kini mahu mentah kipuar ke pak ke kali ke pak ni kata hendak hendak jing tong pat kipen
1: tengen kilang pat tengen
0: kipen tengen mahu kipen dunai kata ke jing so so kalut ke sekolah mahu banyak so kumta dia awak yang kerben ruk bah ke eh bagi keren mentah segi mahu lah si iba habal ipuar beling kuat bah mahu isyak batai tang kendat ya hendak kerben kan dia jing mentua ya kini kini para nong sengap mahu kamtam kita kita bayar bantu sentia bantu jing tong dia kerben bagai eh kita bagi lah keren kan nong jing mentua ya kini
1: te khublai shibon kong aiban ya ka to ko jing pen shai ba ka jing batai ka jong phi halor ka to ka phang ka ru kom thung ba suma re ki jing thung ba pu ha po yeng la ni ka bangi tip ha ka kte nong wei indoor plants te khublai shibon kong aiban ya ka por ka jong phi
0: khublai shibon kong na meka
1: parlong nong sngap ngange Pilih jeng mendo shibun, halor ketuk jeng ekran, bad ikong aiban rihun lingdo, halor kapang, karukam thong bat sumar yaki jeng thong, babu hapo yang. Tiban punkut yakini ke program ki saw sumai bementa ke jan mien, to mentai ni sengap rakui ke jeng ruai, jong I bikir ful ki wanyang bat ki parlok ha ke jeng ruai ke bila aikir teng, jeng im nong rem.